bua na chim nyul sa ke bangma ke tinana bua nana nyai ke kam kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dwa ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yulun bna kan ya ne ma ba jala ma ga trna kan ma ga ka na dwa ba ka fala ban ka ta de ke do na dwa pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ke nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngba po a bora ya na cha bo bwa ba nga ya anya bon

emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wakan e an mba dire fun e nebo lo chagbo kagba acho alakpan mbe nebo lo e melo ye begba anron si tan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alakpan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okwanju ni elon labone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na kogufu.

parte ta na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunonka rwe kataka unonka tana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundonka ta na tapa on sokore atapa mate ta notasna maritim taman na wol ngente kale hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong katana akwasa ha muto namba karate ateta notasna gran lome nere siru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa mu muto namba fala nuwem pasewana wajar waten wawas takut itu temerta wali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nuangga ye kulina okorota minister nampa nyelo ala fia awaren nuwem patang batasone wahusu ala fia awaren

Aha, togo na chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kalkanne. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam mopot bina wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam mopot bina wi mon kone lu, ke yot sa wi mon ku salada. Na ma, na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga ne acha ne chula ga na leke ne dan ka blatine na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yulung gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trne kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ke ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti sa to do to go da kom na apipi ko pe ngba pa bora ya na che do do na ya

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do ba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ka trne ka na ma ka na do ba ka fala ban ka ta de ka do na do ba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ka nya fiba a simple tuna ti sa trete go da ko na apipi ka ko ngba po a bora ya na

togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundu mundi bambor be bad bagi de kang sagar dirna wule rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irundu de ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi logo talb kida gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau pada nan martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalanka bin misal da bana bawo na do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay mali yiko kay ta wuli be be mi ti tim bo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da bana me dum na hatun be be sanati.

0: foka madere na mi minna bara orni da na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund le ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri mu nogri mi log tal ki de wura kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ki ka wurana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamisi asu ni da kwala me dum na hatun be be sana tambi ni getu yu
1: togo juko mudo ti wo do ti ke o e chono agreto vi so ti ke si dolele logbo e gbataru o akosudo akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me kolo yi ha gbo wa towo o so afolote inu nu ona juko togo juko la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to ku o me le kareka ya han agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vi vo deno zalikule la va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodu godu to wa so ku ponti ni o mavi asonomi ku pon lo yana no mudale ni timi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato
2: aha togo ana chim ni yul sa ke bangma ke tinana dubwa nina nyai ke kan kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam opot bina wi ke pini na kyoto sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problème pour hier lili mo sawo kan jamo potbina wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salade na ma de sa kara atan pon na grand lomé atan problème hier yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatine na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tin na yurum go bana kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ki ne ko ma c'est que ne traite quand on met moi mon kenya fiba à simple tu notes c'est trop tôt quand on a appuyé que pingba pour aborder na chez bobo benga anya bonne.

0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Nganta lai kun hinitise ka hu non karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na ware kun mata karana ware wal nan wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumbatan mata so ne wa husu ala fia awaren
1: eska

temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kiwon Lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togobu faka madina nan mi minna barawaran dihida na barabara harnin mundi mundi bambawar be barbaki di kan ragar dirna wule ragar ditor minna be ida mu bindin na runi irin kere in irundi lega matara na barar wule mundi iba santo mu murim nogri mi log talb kira gura kirin anna basab jil kataka kirin aninde bindin ran tabat san saban santrak platu padan martin padan redri mi tabat dana kan kargang padan anan luma birungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawana mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kai mali yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana ma tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugu ni da banla me gudunana hatun bebe sa.

temi omo togun an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene.

0: Thế nè, bí cả là cả lư, ngũng có gần chi mà anh nhìn nhá rạc cơ bộ mộ, lỡ tù tù gù tà vợ. Anh nhìn ngủ rìa yếp phơ ưu quỳ lỡ vợ sơ vợ cơ rớt tù gù gần đà rơ rà nè yếu cù tù bộ vya. Quả tè ưu lỡ tù lỡ kì chê chê ưu nì yô rô kù vợ sơ vợ ưu quỳ phù cô nù lỡ. Yô ưu quỳ lỡ vợ sơ vợ cơ yá sàn vợ tà bộ yí. Kà tà sơ sơn cơ ưu lỡ phơ tù phá kê sá nè kè prì mà tà tè lù jùbà tà mù nè kù rô rù jùbà tà mù nè jùbà vò tò pram pram bila sebu uu kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwar berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koga tiliri cevye menek lengke pulo mata mele etinine ika falak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabalele sebu uu kui sa kalola nye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale o kui la ber ke motu we ya woro le mlek bunke du we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mena faru we ba yiri da we le chungulu
1: tartata na tawar do go wisa e ma mi la ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kuno ngara we kata ka kuno ngatana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka kuno ngata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim tama nawol ngentekle kuno ngara we kata ka kuno ngat usu ay kun hinil nalara nganta lai kun hinitise ka kuno ngara we kata ka kuno ngatana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko mata karana ware wa walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna o korota minister na pa nyalo ala fia awara na wumpatan mata so ne wa husu ala fia awara
2: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpetu wento punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, nichevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe nkoni ilobe, kibacho, wa iwe nkoni, pui tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva

pon nan vi yo bò. Fi ke bele kpò gale a, mou ka o. A ou ke be do a, mou ka o. Nek ba ni tek be la go e chan, mou ka o. Paske a me bou be nyan, mou ka na me bou o. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kon wanti do da yame. Be a nyan, nou kole da la hwe bou me o.

0: peace for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyan tekele hundong karo kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Engkan tala ikun hini tisa, kahu nongkara waya kata kahu nongkata na, aku asa ha muto nampa karate teta, nota sena gran lume, neresiru mesese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pawe ngena, e carite nekor dekpa kauka, ayoko nyere, ne kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka, ama ere, awan ta kasa hami muto nampa ka fala na, warakung batakara na, ware wawal na nuwa munguwa muto nampa ka fala, nuwa mpa sewa na, Wajar waten wa wasa takut itu temer tak wali kasuta. Nua pis wa na wan tawa walona. Mutu itu hendo ka hua hu. Oha lafia ka sarta ka adukis awarta. Okwana lafia ka agweta. Mutu itu hendo lafia sarta kala ya adukis awarta ya. Nuangka iya kulin na. Okorota minister nampa nyelo alafia awaren. Na wumpatan watasone wahusu alafia awaren.

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o akosu do akuti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gbadi ho le pepi ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya ran agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolo no a foule ti le kwe ti me mi le wa do me ran to wa to kwe du me le kareka ya ran mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu do le ni ti mi a kho ko do fini mi ave kho le o yi ji mi a po le mi a so lon lo ko lo a me kho kho nui de a so no a me ran to no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufi do la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ira do ato o.
1: Can we try it?
2: Yeah, they can work with her.
3: Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
4: Alright.
3: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

0: Bang.
1: Tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara ngantala ay kun hinitis ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung mata karana wara wa walna wa muwa muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta nu apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia aware na wumba tamba ta soni ba busu ala fia aware
2: o ngola atam marwa to ko kwa ni ta ba mo de ke ya tu ba se kenga se kenga de ka ka to tani ti ye ta ba me fa ta ga do ka jo de tana me ya ta de te ni na me u ta mo dan de ku ye to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ni na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mo ti ya ye ni ya ga ba ba to ta ja na pa mbo ta ngo ti ga ko ti ga kwa ta to ko mbo ta ngo ti ga ko ti ka ye ya ta pa mo ko mbo ta ngo ti ga ko ti kwa ta ja ni ke ye mbo ta ngo ti ga ko ti kadene ye tun ko tan ye nguri ye bi se la ro ko na kwa ye bi ta se la ko tan o be ni kara ko tan ko se ga ko se ko ta do mo mo o da di ara ko tan mi ara a to wa ri do ti ya ti ga bo di te ni bo yi ko kan du wa ti mi ara ba ye bi ara ka ina me be ni bo di ga di wa mo mo ta ko na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka ba la na ga ni a kwa yi ba jo da na me ya ko ba a du wa ra mi ara do amara tu muhammad pan ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni oni do pan na de so ka ta ta ba ni na
3: temi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe le re togo bibe asoko e to ti ka pe achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e nebo lo chagbo kagba acho alapan mbe nebo lo e melo ye begba agun sin tan we makan fun e ebo ba ne we ma

war togo wisa ema me yila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na ba we ngena e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agalmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa wal nan wa muto namba ko fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata so ne wa husu ala fia awaren

buga to go bu foka madere nan mi minna bara oran dida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri nogri mi log tal ki de wura kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan na martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numura na aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be be mi ti tambo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asugo ni da banla me gudunana atun.